0: Duri, na cai xie tada khari ya.
1: Nya rang ame gang bu kandre du ske cha yin.
0: Nye ame gang bu e, di nye chik de.
2: Nga nye de xia, chi bu du le, yuas.
0: Di khar sa, nye ama nye chik a nye de xia, pie chi,
2: cep
0: chi bu xie fja.
1: Azi, cep chi bu du e, chen nye da chi ga yu gu yin.
0: Go ma ri, da ga kyu na ma yu a.
3: Nye ama lo tog sa cha.
0: Nye si dos kem na, chik ri.
1: Azi, di zhe guwa yu gu re. Nye ra li xie wu, a jia nga zu xiap zhu ru ga yi so xie ri. Gang bu di sep so ma chen na, xiap zhu di jiang tu ma ri.
4: Ri, a jia
1: gang bu chu za, nga zu cang ma, xiap zhu jiang tu yu ma ri. Du qi, nga pio mi zhu rin so za, nye cem zhu xiu wa yu gu yin, shi ba?
0: Go ma ri, da ga yu ma ri. Ra ke sem sa xie ba, nga zu xie su,
3: shi ba?
1: Ra li du da, nga zem qie gu ya ka ro re. Zhi su, nga lam sa yu gu yin, do si ne tu yu.
0: Ama, shakai kochunga, zhurige taga yungi isigi. Tanto, nye zhiga nye desha, cep chivudu lepsi khashi, kisi yungi ina kancha chakore.
2: Karsi yu, unay yungi na khachakores, unay yungi nga bude nye den thakrub.
0: Dinze chirin yorbe a?
2: Dinze chigo chung. Chabdiung gochu ubri, shugu ma ye na yungi ribe. Rang karsi ngu yume nye shingu yu, nye sha meilan guan da le, yekzi shemi is lepsi gu yorba, gipda chubri. Dinze chigo ma ri. Rang nye puri bhe.
0: Hama rang puri hingo chiong. Cikbala nye shidu.
2: Rang cikbala nye shidu.

0: tūsum kūkū, gūchūsum, sānyē. Lāsā nyāngchēn lām fūkāng mēngkāng kī nē tūy bū sārbē kāchū qīngbī tāng, nānyē dī tāng dī nē, shīgacī lūmacē dī kūy kāchū qīngbī tāng nānyē mēcē cōngkāng, lōgō chōnggīr nē tōng qū, guāmbū lām, lōgā lūpchūng tāng bū kāchū qīngbī tāng nānyē mēcē cōngkāng.
1: Kōng kī kōmbū chīngchū tī nī, tōng mē gā xīng yīng lā, shū mē sūn shū gā yīn. Kōng mē kōmbū tāng bū tī, xiāb zhū kōng dōb lē, lām chū wēn dāng rīb dū chū. Konzi kongbu shenshi, zidou ki gacor la chongye, chung gyu lu suwa shi, tai di xiong qibie lam sarba ni, qibie gangbu calung yongwe qi tu, xim ju tang sabi qeba yinbe, qibie gangru calung ki kye ju tang du ne, qi gui qie yu, zhodang ya bu mi bar, yu sang qi tu. Tai di xiong qibie lam ti ni, yang xing si wo tang, lam ti dim shu qi we, kongbu gyab du di xing gibie, cor lang si yong yi, chugu co kongbu bu du tang, chong ya gyewe ge, gangbar cho yong ne, di gyor qi tu. Tipju lamzho yinbe, lamzho ki thakbe gibe simche me. Taidi xiong ki namo ki qibu yong, chukje qibe tuqin la, qibu cho tuqin zhubu yong watang, di tang ang calung yong we myndu xiu. Lam cha ji lo gor gya tang gubju gogo yin la, gor gya kanun gyokchi, lam cha ji nyo na cha ji bugyu yin. Yer tu gi yang, ni me cawa qi, nga gong lulung dang we, chang xiu xiu. Lokye pachu niko chikwe di sibtu, satu namsi ki kechu lo mingne se yu la, niko ki nubu yang chenpu den yu be, ngakong tang ninkong kudu kyun yang chanpu yu, shi zikwa, gyun den chomgor so chi du kyun yang chanpu yu. Tiwai niko tang, lungko, chirchu yang guaktub la, sukbor kyun chi sukche lepu si nguen tobe ma che, ngodong yang garbu si nguen to. Chilu chudu, lokye pachu niko chikwe dangpa nang tang.
2: Kong ki kong bu qing qu ti ni, tong mian ga xin yin la, xiu mian sun xiu gia yin. Kong mian kong bu tang bu ti, xiab zhu kong dub li, lang qiu wen dang rib du chu. Kong zi kong bu shi shi, zi dou ki ga cor la qiu ne, qiong gyu lu su wa shi. Tai di xiong qi bie lam sar bu ni, qi bie gang bu ca lung yong wei qi tu, xim jiu tang sa bi qie bi yin bie, qi bie gang ru ca lung ki kie jiu tang du ne, qi gui qie yu. Zhu dang ya bu mian bar, yu sang qi tu. Tai di xiong qi bie lam ti ni, yang xing si wo tang, lam ti dim shu qi we, kong bu gyab du di xing gibie, cor lang si yong yi, chugu co kong bu bu du tang, chong ya gyewe ge, gang bar cho yong ne, di gyor qi tu, tip ju lam zho yinbie, lam zho ki thakbie gibie simche mi. Tai di xiong ki namo ki qi bu yong, chukje qi bie tu qin la, qi bu co tu qin zhubu yong wo tang, di tang ang ca lung yong we, myn du xiu. Lam cha ji lo gor gya tang gubju gogo yin la, gor gya kanun gyokchi, lam cha ji nyo na cha ji bugyu yin.
3: Lo ki pa zhu ri gor lam ni, ri gor tang yang gyu gang tang la ming ni qu gu qie ba xi yin. Lam di tu la, ri gor ge nyo ba den yu be, sang wu dian bor zin ne, ri dar guok tu la, bu xing dim xi qi we, kong ba yun rin bu yang ga le ke ge me. Ti we lam wu la qir ju tang, ti du guok tu ge nyo ba den yu be, dak jie qi di. Tēngē rīng guāng nī, chā nī lā guā rū gē gī gōb chū gōr gē yī mā tāng. Tātā chā nī lā guā rū ngāb gī gōb chū gōb gē lē zhū mī gū. Pēn zhōng lō gē pā zhū.
0: Yār tū gī yāng, nī mē cā wā qī, ngā gōng lū lōng dāng wē, chāng xiu xiu. Lō gē pā zhū nī guō qī kui dī sīb tū, sā tū nām xī kī kē chū lō mī nē sū yū lā. Nī guō kī nū bī yāng qiān bū dēn yū bē, ngā gōng tāng nī kōng kē dū kī yāng cā bū yū, rī zī bā. Gyūn dēn chōng gōr sō qī dū kī yāng cā bū yū. Tiwai ni guo tang, lung guo, qir chu yang guok tub la, sukbor kyun qi sukche li bu xi nguen tu be ma qi, ngo dong yang gar bu xi nguen tu. Qi lu zhu du, lo ki pa zhu ni guo qi kui dang pa nang tang.
3: Lo ki pa zhu ri guo lam ni, ri guo tang yang gyu gang tang la ming ni qu gui qie ba xi yin. Lam di tu la, ri guo ge nyo ba den yu be, sang wu dian bor zin ne, ri dar guok tub la, bu xing dim xi qi we, kong ba yun rin bu yang ga le ke ge me. Tiwai lam ngui la qir ju tang, tie dui guok tu be nyo ba den yu be, dak jie qi di. Tiengye rin guang ni, cha nyi la guor gye gi gupchu gor gye yi ma tang. Tata cha nyi la guor ngab gi gupchu gor gye le zhu mi gu. Pyeon zhong lo gye pa zhu.

0: rāngshū dā mīs ngī dē kēntā tīndē yuñyā kārī yī na mō rāngchū lō yuñ rō chēn sām, yāng lō mā yuñ rō chēn sām gī yōng mī tō, tī lē ngā lē kā chē yā chē gī yī shē mō tō mō rāng lā kāpā kī kūm rō sām gī
1: A chā lā Kerang di khan nang yu.
2: Ra lo yun bè.
1: Thang du sung yu bè.
2: Kang bu rang li ya ya di kub su zham chi yin. Khan da nye kang bu di ngam chi ma do zong ya yin da. Ngay sam yu le de su. Lu bu top ya le kang bu nyu nye chi ra su. Mi zu kang bu tong bu yin na ngui ma chay u si gi.
1: A chá. Thong ma nye kerang kang bu di yu du. Kiran ge lob ji kan nye lo yi sun ba ye mu tin che bi nga bu je da wa ji le zhu min du lo da kan le ge ji jiong ba ge yi sun de mu tin che bi tan de bu su ne si da qi bu tin zhe le nga ka ba bo shi
2: rai mi ge bu sun za zhuo mu ji de yu ge shi ba tong wo bi ge de da guang da ji tu zu de qiu zi ji zhu shi ya men ne nge me qiu zu shi a ji Da zhi su, nga rang le yin bu yu za nye kha jin yun da. Mo xin ne nye rang ngun chang ma pa lo chu. Kan da rang tu gong di ne yin ji bu cha chi ro. Se ni nga bu ne mi zu kang bu da ga yu nye ri xia. Wo ya. Nga le di mi di nye le ke zu yin da.
1: A jia.
2: Tu zu tang zi qi la, tang zi qi a.
1: Mozhe ge zhe xuanye zhi ba, da lu ka zu yi mian qi si ruan nan da.
3: A le, le si. Se mi gu shu gong me su, ki ran ge nian ne na me zang, da qi bu cha xia, kang bu gu nian ge lim cang le da jie cab zhi, ya mian ne sen shu ge qian ne yong du wei.
1: Qian ne yong xian na, to qi.
4: Ji yo san na yong du tu ha zu yo.
1: Tan du ni yu.
4: Ma mo da ni yi mo du kan gu gu ni men da.
1: Gong mo su a ge la. Ni da lu ne be pu qiu.

0: Sig ma sa. Nye te cha su.
1: Ka sa nga na nye tu bie chi. Nye sam le gyu zhong u da bhi.
0: Ani.
1: Ta ri nga na lo jie. Ka ka che bie gor di. Pa mi nye le shu ko san gi. Yi ne kan jas che ne ka sa piu mi du. Nga da len di yin bie bu gu. Lop jin le zhu ya cha cha bhi. Da wo ne nye pa mi nye le. Nga ka ka che bhi. Ka ke me bhi cha su. Si ne go zu nye yin su shu gu zhu bie.
0: Rang chukwa kan jis gyeg yu me di, mi xin dar sese gyeg waya yu ma ri.
1: Nga zhe nga zhang le sese gyeg tu mi du. Da nga zhang xie qiang, lo zi yu cha bzi. Lo ni xiu lak zi yin du. Nye zhi wa yu zi, chi xiu li ju pi. Chi xiu ge nye qi du, ga le gyeg bur sen yu. Mi xi, chi xiu ge nga la ma tak qie bzi. Yin ne zo di, nga zhu kuk cha zi zi.
0: Mata chi xiu zheg me zang. Duo da yin dian yao ma ri.
1: Nian xin ge yu, qi ran guang le chung ye gan le. Keng ji tie ge xia gen yang yao ri, yin ne nga zheg ma da. Nga ka ka qi yu yun zang, ne bu su ke ma qian ne ka ba yong zhe. Ta ri ne xin cheng kan go bo ya di, tang gu yin ki ma ri la, ta mu de yin ki ma shi. Nie de bi ju jie da ba mi lu zhuo bu qi da si le bu yin ne. La mo dou xin me bu zha ma shi be.
0: Qie zang. Ran ge mu tu ma xia ge gum zhe de tu yao ba.
1: Kasang langka sung la ara tundu, kirang ge nga ka wii sung ba. Nye samu gyu rung da bhi. Nga na ni, lue heba yo zhi la, nyam nyoy zhe guan zhi. Che zang tang ling qi de mi du.
0: Yong a. Nye ha kosu. Yine nye bai de lue dong qing ma li. Kirang zi pong de zi. 소스냐레리능시 kiran zui tuta kari ina, lo nimdo zhe goya kari ina.
1: Nye ting zhe xie gyu mo qiong.
0: Ina sem na taksang borong. So su lo qi bu yi, no zhi xiong ni yung ma rasam, sem zui di gukta sa tam duwe.
1: Gukta e.
0: Gukta sa ta xiu xia. Nye rang chi wu. Ke ci tanda rang lo qiob ge ina. Garo zhi, garo da ka che. Tanda neng xin sem gya zhe de, nye mang ne zui sam da zhe, ma wu ba roha qi duwe. Mi xin da ge rang cep qi tu ma re. 니가스디 라는 시티데이 제 마라니 바라 로게 요리 이링 행원의 셴티 해봐 말이 맞아 잠지러 제사랑 게가 콜로메베 경제도 세제 매번 너무 용도가 아
1: 그런 게 할 수네 니 당연히 지금 아직

0: bola chombe jela gop didu ngami shenda thoni de gu min do so su ji go de ni de gu ye tab ya ne ogla ge tharung gu ne nga chu je de be ma che ta to nam ri che za nga chim bo din de cha ba da
1: tang gi rang ge zhou zi dong xie song kar cun go ji
0: ma le ni to che na shu gu yo ri ogla ge takpa thebya je chine lo phi du gonja le xia neng ge ri nye pangje le thu zi ni shuya di to che na shu gu yo ta ling xi zhang ge nge che do le ge tem su xia zang ya shi ge yin da
1: a zi sim gyeong da hab din de ma xue da da xie min da ma la ni ge ga dan de shi ba ge de xie ne ge ga ting qi dan go qi ri zhe ma zhe 养了不应当

0: tanda nyam malam
1: kya yi. Xie kyo ma da, xie na zhuk ma ji. Zhang ge ga da nyan son zang, ge di zhang ge duk bu ji. Yine sim xio la, ki ne mo dum la, ki ne dum na, xia kha kha da, chi su su yin su wo da. Su ne duk bu ji, duk ca su na, xie jie zhu zi qi, xie ma do. Lang go juk shui di jie sung ma da. Hachi so?
0: Wane chena rangka nga rochundu yo ma re re ma re. Khonzu pyume ke re si du tuyunga to ma re si yo re si gi. Rang tsuk si di tinye dugu yo ma rba. We, kesi rangka nga tandu me na nye o...
1: Su ji ge, rangka nang se nari yuwe chobu chun ju dintu chak che tu ma re la. Rangka dintu che tu ma re. Rang ye chi le gyu rungu de za. Nga pian chen bu to chu. Nye tando rang mutu nyabhi na, girsim tsata chubhi. Da rang lo, rang wang thobhi.
0: Kane to gure. Dimi da kaba di, nga jima ne pechu naya yo ma re, rang tue gin da.
1: Dimi ke zhu yi, lao da kaba di, rang nyo di, ji qian de jima, pechu tong do hai bzi.
0: Nga pechu naya yo ma re. O zhe, de rang tue gin.
1: Din zhe yong ma re. Chiwa da rang wana xie ni kei chim si ra ji, nga ling me.
0: Nye rang zhe ya ge chi to, yang gya dar jia su gyo gyo bi yi. Nye ma nga chung du, nye nga kar chay ba cha xa ni, nye sui bai jeng zhu di, du yun la xio jie nga song gyo bi chi gu yu. Jie la men de ti jie, me gyun ce bing po, xi bi zhe. Chia zang nye, jeng gyu so da da ji di gu yu, di nga song gyo bi chi gu yu ri, wane ping bu zhi do.
1: Mogo che.
0: Sangge di ta bi na nga rang chil de je rang sung gyu che da cha ri.
1: Ya ju a.
0: Mo je. Kyen zu sang ma xie ge kan de xu de.
1: Ma zu xie ge xu me, xie ge xu ha zhou le, ha ge cu ge, ke de bu de ge de o de. Rang ge sim xue a. Xie qiu xiong ma ri la, biao ai si luo ma ri, la bu yong ma ri la, qi de luo mo guo. Mo de na zui cha su na, xia tia qiu xi, lang ge si si qi la, da qiu.
0: Qian ne qian zui qi nan de, kong zhe sai ya de zi duo.

0: Tsebe gongnen zongde zhaji le den ka yabu zhengde. Tsokin pasang tsobe gongnen lirtab xie guihye denba xie. Changzong zhui zho to, yong yong zhe rinkwa dang zangzog dang jia ki dang yin le zhi bie, long ting Xi Jinping ke Tsokin nang wei dang zhuang ke tang ko da ngawi ting zhe tangsa xie de. Nga jo lo la denbar ngiba dang. Zhen sen bing bong zhe, rangin zhen zhe dang le den hota zhengne, xie zho de lu dang le jing zhe pe yong sabang zhu shong xie jir, gundi hota tong gui bie mbeo gu naba xie. Rangshong yong tangwen che onyen tsontar peye ba tam. Rangshong yong tangwen che onyen mingbya rangshong yong che tangge tsokin nyen xebye tima tam. Rangshong yong che hien kien tam bong xiong rinbi onche lomde. Rangshong yong zhuwe che jenling onyen, tagye onlin che onyen. Rangshong yong ke tangge tima tsokin ten kubi hirim che tima kaki ki tam zhe ngen kong lomde tsontar sukyo na ba si.
1: Yong tangwen ke kubi canzong zhuzo ten kubi hiong kien tima zhe. Yong tangwen ke kubi canzong zhuzo ten gong ba tsokin. Rangshong yong tangwen che yong yong che mara ka ke le jing mang zo tente neche shi de ten kien kien mo ba tang zo de ke xiu jang ne. Rang yong che ban jo tang shi zo pen ji de zheng zhe zang po to yo. Tente cang zong zhu zo che gong de lo zho nian ten shi de nga jiu ngin go yao bu zong ne. Jiang lang sabara shi zo ru tang na kien che bo yong sabba zo zheng xia ji mang ye zang po hien ten zheng yi xiong ba shi.
2: Ken chu bi rangshong yong tangwen che o yong wang ya dong ki yong tangwen yong wen leng kang ke le dun hien zhe cong ni to wa tang. Chuan yong la cheba, nguyen zi nguy zhe jie yue bie, ke ju bie rang xiong jiong tangwi jie ting ke nin la zi gu rdang, song xiong nin toi bar chi bie la sang dang. Pe jiong yun zhen di kwe dang, bu da gong par yong wi, che si jing kin zhe gang le nguyen yue jie song ba zhe. Ke ju bie rang xiong jiong tangwi jie o yue tan ni ya yi. Le dun hin zhe di, xio jui tin ni zhun zhe leng yue bie, mang zuo zhu xi jing ba dang, bie tai si bie du xio jie zhe si ba nguyen yue. Ma lu ji, cong di gong du zhe zha xio jing si ba dang. Sanglo rin ni ji li dun ya bu zhu jing yin xie zong ba zhe. Ge ju bi rang xiong jiong tangwi ji wo yun nga song ki. Zhong zhe ngui sir dui bi mo sing guwa xin do. Xi Jinping ge xie kang kibar gong ba la dar deng zai xi di. Xie kang la so dang xie kang la ba zo mo tai ba xin ni. Jun qi mi par xiu du jun xiong nui ba qie zhu dong to. Zi bi bi jiong zo zhu xia jing yin xie zong ba zhe. Ge ju bi rang xiong jiong tangwi ji wo yun go zhe yin. Lin xin cang zu zhui zu ju gong duan, lo xiong de la de la ni ding xia ji dang, li dun ka dun qiu ru xia ju dang zi xia ji ma zi. Mang cu la si ju zhi zha ya bu xin li, mang cu qi tui nang dang xin nang, lin jia cu nang ji du du dong jing yin xie song ba zhi. Rang xiong jiong lo su ting ge dang zu shu ji yu hang ji. Rang xiong jiong ji dang ge tui mu cu qin tang ju ba cong ju, lo su li dun dang xia ji la, ga zhu zhang xin ji pei zheng rai dang zheng ba xiong yu. Lo xiong jie tu ni di na, lo xui tuin kong ngui sir dui bi mo du xin ba dang. Lo xui ji zheng ngui ni di na, lo xui bi zi dang ki din ba su xiong xi bi jiu zi, ngui sir dui bi to zhi xin yue ji song ba zhi. Deng ge bi jiong su, zha ji gong par jie nang ba gang sir ngui ying, duin qi jie yi zhun zhi yang ji de de xiong ni. Yun zheng di kui dang, bi da gong par yong jiu, ge zheng sa ba lai yue. Cho yong mo na ji, cang zu zhui zu ji gong dun jie chi dun xin ni, dang ba dun ni dang, mong tuin bi tai xi di. Lo ju jie gong zu sa sa bi tu. Xie zuo zhen lu de le jing jie pui zhong sa ban zu zhu xia jiu zhong zhi sa ba yun qi mei ba tui ba xia jing yin xie song ba zhi. Rang xiong jiong hing li zhong zi ting ge dang zu shu ji zhang hui ming ge. Lu dui du zhong zhi ngui sir dui bu tui ba dang ban jiu ji mei zi zu par zi jiang yong jie dun zhe du le yue. Nga zui hien song ji li dun jie mei zi ni jiang yong jie an dang bu le yue. Li xin nga zui da tang jie cang zu zhu zu ji gong dui la dar dun qiu ni di xin li hien song li dun ya bu zhu jiu gong di dong jing yin. Dian jian ni, hing ba la ping ba dang, hing ba xiu ba, hing li dui qi duan ji jie si ju dun qiu ya bu xin li, hing bi yong bar pai wa xia ji dang, ni ni, hing li tui xi la dang zi xin li, zhu ri ji ding jia dang, hing li tui zi ku zhu xi bi qiu ci tu ru dong ju, su ni, yong bai de dun ni, san tui hing zhu tui li par ji ya bu dong ju, yin ni, zhe dong li gi ra lu xiong da bi xiu xin li, san tui zi dou ding bi zhong sen zu zhu ji ya bu xia jing yin xi song ba zhi. Rang xiong jiong qin zi ting ge ting zhang zou zheng yu ji. Da tang cang zu zhui zu ji gong dun, lu xiong dang zhi zha, la de ji ya bu xia jiu, nga zui yi qi qin bu dang, qu xin ding bu yu. Lin xin li dun zhui bi zhu, yang da bi si dun li ji ta wa ding bu zong ba dang, la de xi ni. Rang xiong jiong jie qin zi sa dui ma la zou zhu xi qiu qi zhu dong tu. Qin zi sa dui li ding ni, bui zhong yu zhen di kui dang, bui da gong pu rong yong wa xia jing yin xie song ba zhi. 现在送你，小龙年度你的赞助率，中国北京及黑马两公园，这些中浪港口，它是人多该东边，人多人帮。

Bönni tsubga todam chigyu gorki, yirin tan amin ki chudun ti tamay tun samsulib yubri. Tsenyi nin, eri nubgyu ki wajinzhu nga di nang cila mi ngar xin qian xin yubita, mi xor wei gya kyun, jilin wei chu qik don la singa yubri. Nga di yon ki kim chan chijik zamla lo qi yubri. Bos kien zon ki kangbo chu gila mi ci yubita, mi chi chu zam nye yu qi yubri. Nga di ti gu chi gi dao gubi dam ju par, nga di ti yon su qi ru tu mi dong mi chu bi ga yi zam yubri. Tinin, gerisi, edika qi lin ta. We o diye, nga di so gi sa qi mang bui nang ci ki mi ngar xin qi yubita. Tie chui gi nang ci, mi xor si qi gi si, atin si tang par ta jili nga bi zam li mi bri. Gerisi nub gu gi, ke fa lin yi ya ling chen to xor we mi ti, chung mi du ne tang ta ni we, chung mu tang yu go wa ni yu mi qi ga mi chung si. La bu qin bu gi bi wang ki, si sin bi mi mang bu si la diang bar yu bri. Xin yang, mi sui tie pu nam zhu ni, ci ni nin, atin si yu bi, Adi ka kui ki me sui nang shu gub, ka yin su dung gu shuan ni tie pu nam zhu ji lung di, mi ni gilam tu shuar yu bishi. Ji ci jing ni ni par, Yisri gi mok bong gi dui mar, Palestine ki ga zi kui tu dui mar ka do ni jeb gui che bishi. Ba chok ni cui bi war xin na, Yisri ma gi jeb gui che di nyung tar yang, mi juab gi gilam tu dang washi. Ga zi kui ga bang so gi, nye char Yisri gi mok bong gi jeb gui che shu che ru dang du ji xe bishi. Yisri gi ding jia nang lun gi kong mi, nu gyu bui bu zhang, ko yin ki, 几次一年, Yisri ge gazi kui to mak tun che ju bi cham ju gyur mu tun che mi la. Dianjia nang lun ki gazi kui to mak cham ju gyu te chui dur kang yang che mi ji xie bishi. Tie kong to, adi cho ge zhi yu cho ni gazi kui ki chak chi zan zu ge chak chi mi bu su gyu tang. Yisri ge mok bong ti dun ki gazi kui ni chi tin che gyur chui tun xia bi kip zha che bishi. Uru su ge song bu yi 几次一年,

0: rangi namjo de kare a nganye bo dendu me duwe.
1: Seba la, tinte sunye ayu, tanda nga simkyu piyungur be.
0: Tutsu tinte le tsabri, da wana rangi tutsu tsangwa, ngui debi ina sinne duwe lo kama duwe a. Rai ina.
1: Ur harisha, muya karto.

0: Kari, nye lopsi nye dui mdugwe. Rana bugu chungsu na xine xigri. Pamea kata chaya sangma, bugu yahu chaya chie duri.
1: Che na, yahu chungsu. Nga bugu yezu na, kirang ya lopsi kyo nga te a, nga rikip shansi te yao ri.
0: Nga bugu duyos e.
1: O-o.
0: Rana kar chaga.
1: Nye kirang chu de. Nye bugu lup chung chu du, kirang ya bugu dikchi lop na, kimto khab tu e. Didu kirang, Motu, lopte chori na yaa ri.
0: Susu bugu, susu da gyun chi urma do, kireo goyba da nye ayu.
1: Mugo, kira kya da huyu. Bugu, lup chung budo, dine mari lup jing, turin lup jing, tokyo yize yao ma dami na, gyan sangma kira ryu da.
0: Rangay nga si ju di, kibish gyan chung di mebe.
1: 小小，但和你过不去的，不许就能心嘛，心里有愧。爸爸每次接让你们多修图嘛，只每次俺们都修护鱼，每次俺们都修皮，你也不给你们多修护鱼。
0: 요요요 님도 십초지 보고는 실샤 뭐야 갑도
1: 아 꿈에 개화실 정물이샤
0: 뭐는 님 좀 켜는도 디스 담무시 무시고
1: 아 꿈에 샘교야 감비들 수지 간나가
0: Nga sim kyo yag kye xie sukay.
1: Sun su.
0: Sui ti zhe xie du. Ya ya ya, da zhoto. Gu wei da rang am la, song ka na gu de yore. Rang ke sab ten ma wiu ka zhuo ya che ki si du.
1: Ten ki ma jam che khan na ga.
0: Ta ta cha ka chin cha ru. Xio.

0: ngare gen chi khari me ngare sep sing gyu nong gyu ji sa ti wei pe zhen che bi lo qin le de be lo xi neng ci le ma chong suo qi chen de lu yu me ye be zhen che be zhen xi ra che bi ni me ji ngang wen de dou xi bi xia jie pu ju xia ku ge yu du lu bu du zhang ge ba le chong de ni su ti chu Rang bala konge na kun sep jia ku ge jie qun de zhe me jiu
1: xu zao bala kong chong yang ga bu suo zao nga pu qiu jie bi de si tu you ma shi
0: nga da rang bala ga ni yao song sa tu ju nga jin dong su pe mo ho a wu su pe ni ji ba
1: o xia la
0: ka li ni bu qiong qi ran ni tong du nga wen de sim ji bu du chang gu xie ne ni rang da xiao yu le lé dú sèng bì lé yu sàng kì rà nì ngà dà ràng gà bà lạ gà lạ gà xùn zì chè tù bì kì rà nì chò bù yà wù chè rì bì
1: kì rì chù nì yà xù xì ngà nì chò bù chà mà chà dì lé lì tà gù mà rì bì
0: ngà yì chì yù kì rà nì dèn dè chò bù sàng bù chè rì bì